0: nonra Yehova nanga una rase ngone lele maikina ka Yehova ni na ngoti na mbakitini me lomani mbaiti ho ni nonra sa Yehova ni na kinimbula tira rua tira tolu apa nanga una kia mai na mbakitini kina tira tolu to nanga una kia viso kina na nonra I varau na nonra I tumbu na ngonra kina ka Yehova Wasa toki no kasnibuli. Pagtamba kinto tiko na nandanto maraw taka tiko na sigun sudu ena bihembaki. Wala naman da maraw taka talaga ni ngau na dolokudi kada kanakanawata ena ngau na sa doro may kina na lumenimbay nitini kina tinika tolu o doro bolilay kaya ngonelio kanto rando kaya irnonday tubtubu po yuko sa doro may ngau na go sa ngonelio. Iba ka madal takwa ka userserya kan blata endon duit kila bilang sertinga na ulu tanga ibo sa tuki na ko ang kasibuli Simeon si Mundrendre may may tugon na toka na baka talitumbu ngaw na ni baka talitumbu para turbula lay arsa ito may ni nangaw na ya kaira na nontong wanyan lewa na butun rabu ruwa na pas baka biti endas ngay rungadabo baka talitumbu ena butun rau ado toke kia ge kuriani ena ado katumai ana rogoda sara na vitalano ko evita vasu vate kei kweli bogetini bauta na ilo sara ndona bolo tutu kwer tumbi tutu mai na Palmerston North Fijian Community Beleta indua naturanga ko choweli mbongitini na wale wale. Bito tiku maina wala tutu ko David Vasubuniwai. Dona kawa reitha, mbiu maina namba saiva ruwa dua, saiva walu diwa, a diwa diwa, vitu saiva. Kono giri kina na namba ya, dona ilo ni wala nge rongo dhumai. Mbita nga maina na voice message. Sini vaya me tukuni maini tambana ni ni boli bale o bambuta na bina Rebecca o sambito toka induana bola tuku merani ngai vitar tarmai ito ena radio viti manotu warfenua ena radio viti e ateroa merani ndua e rongo dhano na bosa o choweli mbongetini embaleta na nono bakisala I viva baltaki ya o sana sangama u mbito toka mdangayani na Katakato ni rotumbita tiko mai na Palmerston North Fijian Community.
1: Ni kaya ba kaya sa binakata siya sa yalo may nisilari hindi ko daw mga rawa-rawa na ka sa buwita ko na sa ando ko mukwaro na tunga ni within our means pe na vale ulia e 1.2 million nung sa buwita ko ka yung sabah mo yung muriyan talaga siya wote bita na ba na hindi na kina sa ando zara nung
2: Yeah.